Hallo kanata ko si sta bina kam chi kain sta skrekta na karman kasin chu ni apuni pakalyo ko katana kam pe kuna pacha khana kini ya kuna pacha khani ni apuni ya tun karum pacha khane kham Hallo kamat ratu ko puni kun pacha saran to wei khara ki kam ach kara ki na nam kam ach kara ki na kamat sam pacha khaltam saran kara karman kasin

Niya po niwa, kimsek at anakampi, kunawra sa khani, kunawra sa khani sa mpi niya, kimsek at anakampi atong ganun pa siya khaniwa. Ukchen ka maroon, tarakinyan siya, hilata, hani hilata kita, mpi kulya ka Esther Marisol Kulkiwanka. Esther Marisol Kulkiwanka, para roon tanyani, kaukan si istikara kita ina, kaysa probinsya Larica, ha municipio de Sorata Marca. Surata marekana yang citra sana ist keragih kuliakita ampi arun tata kamisa kisah sin amprat waitat tasnyani arun tawira kita kpacar radio nair nakir nakarum alu kemat nair kata seran tabi khutkak panay nanakata kuali wakis kiri punerakiu akar radio sasina upaha cemain sitan waraki kuliakita mait waraki makusist abi dina kondori toketa kunat silakista sasina anchita uka kusist awek port anerakini marat suit apkitut hiwar rajin chilipana kapa ukata chikakikut nyani agadina kondori hupana hayk awipampi ukamperun tawaitan kaida surata marrekaro municipi de surata tokena instrasanist apkarek tatake hupana kararun tatapta